kay baong nga nila bantar ngangaw kasangay laban mo tangi ako na rebtu ko maruan nga lais madi ako at malob nar ayaw dah padaw ktarbo baku pira ukir kinagir tampa bekabra puang tukang dagang Sarawak sarang laba minyak ngopugae laban ako natau namit langit rapit remang takinsit langit arat.